olugbọn agbọn mi saye are saje ki ngbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn nlo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebuko o oro egansiko ni mo fi nso fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ije gaba familete ntuto e je ka wawo ebole ni ilu ajedibule e tun wo kin tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wu se nigba kan ai mo ye awon eniyan ta jateran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o mo dun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe ki kaluku pada saye dipo oru awon won yi won wa yan awon civil defense ni po si en ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu ajedubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole o ko lo ni gbogbo n ta won ta ni lalumani le nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si so pe bo asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni sin yin bo run aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba roli jinle asiwaju mo ko le dibe mu nlo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wu bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko ngbogbo ko le ba da enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wawa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wawa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumo koro iko wa lobe lo be ba mu won ko si ti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won mo ikani rojo ikasiko ni o da e je ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri po le se niyan se fi o sibe be ni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fonte lugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ija wa ija osi always guide me
3: Etuku dede woyi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso sebi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti nge kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwon na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra fokan re ko bere si ni takebe an je n todun an mu n todun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta n je dedun dedo yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdac ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n kokodoke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: pa bá ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wò ó mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkàn lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe kan sùn lọ ni.
2: Abba aṣọ́kù tí ìbọn ni nípa 24/7 Abba Mixo kọ̀rọ̀jọ́ gbóògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin bèrè fún gbà gbogbo àkànṣe gbòógì bílẹ̀ tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé 24/7 Abba Mixo kò lọ́tí nú rárá ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ọ̀rá dànù lọ́gọ́ lọmọ ọkùnrin abádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fóun tẹ̀lú gbà ó da alágbó ara 24/7 Abba Mixo láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 09160626253 09160626253 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 Abba Mixo gbogbo ìgbà ìjàwá ìjà òsì always guide me.
3: Bẹ́ẹ̀ni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún lè iṣẹ́ tó ń ṣe gbòógì 24/7 Abba Mixo yìí nọ́mbà yìí òun náà ni kẹ́ ẹ mọ́ pè 09160626253 ẹjẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 09160626253 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ́ pàdé ire o.

0: okinye ko ojuma ojuma ma niye ojuma re lo mo mi laaro toni ojuma re lo mo yin o oni ni ojobo ojo alamisi ni etun ka bo sabala iroyin re daraya dede ka rojire ele to duro kakaraka to falanta dani oruko gbogbo eyin temi te ti gegun ka gbogbo tamaki ye gbogbo base ye gbogbo joint ye mi o ni fi sawati laifa badamala o tun ti gbe nte ma jede niyan iroyin re daraya ayi so yo ni tan ni alanta kun laifa badamala olaji oye tayo oruko mi lo nje be faka sport the controller of sport in general the sport commander agbara gbogbo leka fatamala category eyin re undefeated one wa die eje ko je won pe assignment ni in ba ni mo gbe tutun do ye ina data nanu adiju lori trailer mo ya mi life wa ya nbe loke papapa ati bo ni ti ko eje loko atodo awon the tigers awon the tigers niye awon agba bolu afowoju bolu sinu ajade apere lagbarin tokunrin awon na mura le de idije fe ya agbanlaye ti fiba ele ti o waye lodun to nbo lohun gege bi nkan se lo niye iroyin to wa nkan mi ku bayi won ti bo si ipele keji o ipele keji lati ma je ki won gbaradi kuro keke fun idije olokan ojo kan eleyi to wa waju won pelu bi nkan se lo yi called the Tigers o kojo orilede Cameroon loni o kojo orilede Cameroon loni gege bi nkan se wa si o kojo orilede Cameroon loni gege bi nkan tu se wa niyan to ba ti wa di ola o kojo orilede ti South Sudan ẹyin ta ba koju South Sudan tan won tun koju orilede Cape Verde gbogbo ẹ won fi n gbaradi kuro keke fun idije idije ti FIBA basketball qualifier eleyi to wa waju won to se pe lodun to n bo gangan ni idije yi yoo lanfani ati gbinaya gege bi nkan se wa si niyen afarabalẹ ba dogba e ja ku nbẹ yen lo bẹẹ oni nbalẹ si pẹpẹpẹ ẹjẹ nbalẹ sọdọ Tyson Fury oni boya yo waye abi oni waye emi sa ti wole o won ti wole igbaradi to ga yata o ti pada si training niyan gege bi Tyson Fury gege bo se je ka mo o na lemi na je ki n teyin temi o mo e ba gbagbe to ba ti dinu osu kesan inu osu kokan la odun ta wa o jare won gaga ni lalaulu ti aputu wa wu laarin awon bejeji niye Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua ati Tyson Fury olohun ti bere igbaradi loni rabaji gan ati loni regede fin gege bo tun se je niyan aje keyin ti wa mo yo ga yata gbogbo agbanlaye ni owo ija ise kikan na Saudi Arabia yo gba obitibiti ero laleje yo ga yata ẹja tún kúrò nbẹ ẹjẹ ń sọ fún wa pé lọwọ tá a wà yìí ọlọrun ti gbọ àdúrà wa o pàápàá jùlọ nínú ìdíje ti líìgì àgbà ọjọ orílẹèdè wa nàìjíríà àwọn onígbọwọ láti orílẹèdè Poland ìgbìmọ̀ àjọ tó ń rí sí gbogbo bí nǹkan ṣe lọ nínú ìdíje ti líìgì àgbà ọjọ orílẹèdè wa nàìjíríà wọn ti kéde pé àwọn ti rí onígbọwọ o láti orílẹèdè Poland wọn wá jẹ kó yé wa pé ìdá ọgọ́ta òní ò jẹ ti àwọn àjọ yìí ìyẹn tó orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà 60% ẹja wa máa wọn tó máa ṣẹlẹ̀ ẹja wọn tó máa ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ fàkàwọ́ sport láàrin àdéhùn bíi ọlọ́dún mẹ́ta tí wọ́n ṣe papọ̀ yìí gbogbo owó tó wà ń bẹ̀ ó lọ bíi $7.5 million $2.5 million òun ló jẹ́ lọ́dún kan o gẹ́gẹ́ bí nǹkan tún ṣe wà sí nìyẹn ó lè mí náà farabalẹ̀ jẹ́ kẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ àwọn àjọ yìí wọ́n láwọn ti rí àwọn onígbọ̀wọ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ ó lè mí náà farabalẹ̀ bá dọ́gba ẹ mọ́ sí gbàgbé pé tó bá ti di ọ̀la gangan ní ìdíje ti líìgì àgbà ọjọ́ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà nigeria professional football league NPFL òun gangan ni ó fọná sójú o yóò fà láǹtà dání ìgbà kú ṣètò lọ́la kò nílò ká mọ̀ ká fíktọ́sì tí ó wáyé lọ́la lẹ̀ ku jere nte ni mi ti ele iroyin so iroyin po nle janti rere e ja ku nbe yen tun lo be ibo ni nbale si pepepe e je nbale sinu idije ti o waye lale oni ori ba meji ko awon ifese won se olokan jokan ti gwa re latana yo si mate waju loni enu idije wo ni e idije ti karaba cup ni e o ti o waye lale oni to ba ti dago meji abo ibe gangan ni pe gbe agba bawo lu Chelsea up Chelsea o ngba mi olubayan Michael gbogbo japo extension awon Chelsea niyan up Chelsea Michael that's all for to gbogbo lara mo kimi oni white gbogbo Chelsea to guarantee tan niyan won ni ko si wahala Chelsea o mo gbalejo ko ti Luton Town ago meji abo ale oni lo ma lanfani ati waye o Champions Football Arena to wa ni Iloro Street ni lu laramoke be gangan lati wo tale oni wa mi dada pe emi joda a jo wa nbe ni iyen ni Champions Football Arena ni Iloro Street ni lu laramoke gege bi nkan tun se wa si o le mi na farabalẹ gbogbo Chelsea o ja yetan kan le kan le e ja tu kuro nbe yen lo be o lo bi awo gedengbe ni yen e je nbalẹ sodo Osimori o Ozi Morio, oni Korea Madrid ni opopolopo se lati se o. Ninu idije ti Spanish La Liga. E ba gbagbe, o ko fe ropa die fun iko ti Real Madrid lale ana. O to wa di wipe Olorun ba won se won pada wa latẹyin. Lati wa fi yaje iko ti egbe agbabolu ere ti won ba gba. Pelu ami ayo merin to wu tatata sayo kan ni. O to di polan lo Kylian Mbappe Luton. Ati Patrick wole Vinicius Junior o na fi kan le o ni yo nira gba o sugbon mo pe ko ti Real Madrid ba won fe se won se ba se n wa soju ona wa a se mo gba gege bi o se mo re o a ko ni mo gba ko ti Real Madrid ba mi dada degboye gala ni mi o ni white ala Madrid o ba je ti e ti ya ku nbe papapa ibo ni tun balẹ si pepepe e je nbalẹ sinu ko egbe agbabolu ti asena tori ba meji ko Mikel Arteta gudugudu ti e na fi gba kan tura le o oni bojo oja ba titi e ma le expect awon new sign wa sinu ko egbe agbabolu wo ni e sinu ko egbe agbabolu Gunners eyin Gunners a je pe e ku amojuba awon agbabolu tuntun ile ti o tun darapo me ni yen o gege bi Mikel Arteta gege bo se je ka mo o le mi na ja wa tan beta ba mi dada lase kesi an bi gbogbo kare akoko mi o ni wa yin ti up Gunners ni e tun ba lare falana gbogbo oluowo o ba je ti awon Gunners ni ya Adewale Masa gbogbo oluajo e up Gunners o se n lo wada wada fa ka sport tun ba dogba awon Barcelona ni se ko si ifese won se awon lale oni ni yo waye to ba ti da ago mejo iko Barcelona o ma koju ko Atletico Bilbao o se wa si lagbarin tibe atun je keyin ti wo mo e ku ti mo pe aja aja tan te ri e won lo ndaja ale ni a si gboro jo ndaja ale ngbo aye e ja doju oja ka lo po lowo na ni ba farabalẹ de e ti gbo nkan kan o po nle bi yepe e gbo won ni won ni mo ndo wa mo nbo wa gbugbo ara mo fin pada bo e ku kale
1: ore mi asu orire ajo sewo oni baje ojo na re bi ana ta pade l'office MTN ta ti ra sim wa akoko sugbon ka ma paro o sowon lati ri iru ore ati alabasise public ti e abi o opelope MTN
2: MTN is 25 years old fún odidi ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni MTN ti ń sọ wa di ọ̀kan tó sì ń sọ aláwa di òótọ́ lónìí à ń yọ ayọ̀ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó kún fún oríṣiríṣi àṣeyọrí bẹ́ẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni MTN.
3: Every time there's a match, there are two kinds of screams. First, the regular fans. Goal! Then there's this. That's Betway users celebrating louder for their team and for their winning bets. Play and win with Betway, your destination for all things sports and casino with solid odds, fast payouts, and 24/7 support. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
4: What's a berry? Who will shall I make panilla in lakuku a quick job for itakuro sorry la mon lebimi? o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
5: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice
4: itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection, or STDs.

0: Robertin de gbogbo e
1: sori e
0: o mu gbogbo e o ni lati se kini lati wo se na o ye na wa ngba wo se 24/7 ba mi jo gbogbo eyin te fe je alagbata nbe fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo e ma pe number 091 60 62 62 53
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, o da, se kon sun lo ni.
3: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, koro jogogun bile tawon okunrin n bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogedegede jo ti ara danu, logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe ategun la fi pe lo re ajo nadak fonte

0: Oh, banana. Hello. Hey. Oh, banana.
1: Oh, tutu leyin.
0: Ben beru yin.
1: Oruko mi ni Mr. Abakemi lati Oke Ora Koko.
0: Oh, ya ngbo yin.
1: Ah, ejo si awon amuteku ton pon wa yen. Ti ajamuteku eje ke awon eyan wa kon mo se ti amuteku se ja oti ti awon olopa. Ki awon amuteku kon de joko ra ma se ki gbo kon kon lati ma bi awon eyan kon joko lon kon kon ran won lowo.
0: Eseun.
1: Coffee su ma subu won ran won.
0: Eseun. Eja awe ni kan si. Come on, Lord.
1: 0216254999
0: Ogbona no tutu leyin bembe royin
2: ile ise to se to ki o fenfe o kenke o wa sewewe o du bi ludundu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Eku dede wo yo, eyin temi ni ilu Akure. Emi Femi Alagbolo nkin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park. Leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin. E ri office wa pelu sabodo nla tori gbagba. E ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa. Ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran ise. Ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tun ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe won ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to poju owo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi e meta e merin e marun e mefa uru eleyi o da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to poju owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwo okunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu lo je so gara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kilo ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba iwo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emuko to se olagbara re to fun oni ifuya to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera mo era ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 07065326843 office wa wa ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ma se beru ni pa se Eledumare ma fun li ogun to ma ba o lara mu
3: eku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to re yan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gba bo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awon okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sabodo wa to kan Femi Alagbo o ke bere ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugun state ni ile Ibo asuko rete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbara re ni pa àṣẹ lódùmarè gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìṣòro fún ọ yóò di ìtàn tíjọ́ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ mi fẹ́mi alágbo àlàáfíà yín kò máa nídi fíáfíá o àmì o.
4: Abiamo maternal and child health insurance scheme uge me mumini me undo pele kriya nama muge seme foki pamo kokoba donzo ame komo premni kadi ibe ayobe ifuria yora mo by sora cry bra mia kalo mananase ya me akotele mumini uge seme governor lucky orimiso ayida tiwa his agenda blibu ke miye meme seme aba bunya ifuria yora bo akokoba igbe erfete 2019 do malao by fio kalo wopo blibu o meme seme erokombe dosya opua do Jawar Mane, Owo, Ore, Ibokoda, by Pelekri Kunukne Miane, Undo, Ikare, Okitipopa, by Unimede, Donzo Armo, Futamo, Akure, Mer.

0: phone number yin se ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters akure elepe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abu mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kina won se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na won seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters akure elepe 0707-454-2995
3: CDK there for you.
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gbogun bile tawon ko ri bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdac fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
6: duro na o ko tora multivitamin yen beere lowo ara re nje o fun awon omo re ni asara lore to

0: 98.9 FM. Awolu solu deropese.
1: Eka bo pada fun ekunrere iroyin le kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni le ba wa dogba doju awon opo bandore wa gugun aye www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at adaba889fm lori Instagram at xwa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa ba kana ne de firin so wo si wa ninu stream at adaba 889.fm iroyin te si waju ninu iroyin le okere wa fun ti asale tun ni egbe oselu to n dari lorile de Tanzania chama chama pinduzi o ni won ti fofin de igba keja re bayi Emmanuel Nchimba kuro ninu egbe oselu na latari iwa kude kude le ti won lowo leyin odun melo kan ile to kowo sipo re sile ninu isejoba egbe oselu na lorile de ohun omo odun 44 Nchimbia Nchibi olokede ikowe fipo re sile ni nkan bi ose yi ele to fopin si isejoba olosu mewa ele to ti gbese gege bi bankeje are lorilede na to si di eni akoko ti okoko kowe fipo re sile ninu itan lorilede Tanzania iroyin je kore npe awon kude kude kokan to nti awon iwa miran ele ti egbe oselu nka silese ni won fi sile lai pe won se ni won ti fofin de bayi loju na atle maje koko pa mo ninu egbe oselu na labala iroyin amuludun afun ti asale to ni akoroyin le se wa adeboye gala ni ekunrere iroyin na
2: mo kiyin e kale asiko ise oni gbajugbaja osere sinema agbelewo ni Funke Akindele lo ti pada ti oko re to ko sile eni to je oluseda orin Abdulrasheed Bello tawon eniyan mo si JJC Skills lakoko irin ajo kan eleyi tawon mejeji ati beji won jo se lo si Paris foran agbelewo kan toko ati yawo ati jo n fi han sojo pa yelujara lo safihan ba won mejeji ti se jo n gbala fi ara won jakejado olulu le France ohun lai yo ile itaja atawon bi apewa wo mi sile ninu foran kan ile ti JJC Skills to fi lede sojo po Snapchat si re malebi ohun jo wa ninu ile itaja kan pelu akori to ko sibe wipe igbe aye malebi ninu foran mi JJC Skills n lo salaye Akindele gege bi iya beji o si bere lowo re boya yo fe lati bo ntayo ninu iye to ni ton na ti da lohun wipe be ni ohun yo fe Akindele n lo tu wa fi awon foran agbelewo kan sowo sojo pa ilujara ele to safihan ohun fura lara re ati JJC Skills ohun pelu omo won mejeji nibi ti won tin gbadun ara won ni ile isere kan to wa ninu ile itaja kan ni Paris ijade papo molebi ohun waye leyin ti Funke Akindele pelu ohun ati beji re jo rin ajo lo sorilede United Kingdom leyin to ti pari ise lori sinema agbelewo re tuntun The Fall ani so gbadegbe oyibo ko me ni o sona kamawa tori be o n lo isere sinema agbelewo ni Bolanle nina lowo lo ti jẹ ko di memo wipe ohun to jẹun logun julọ bayi ni pe pada bo sipo ati lati ko bo ohun ti se mo ni fi ara tohun ninu atẹjade kan to fi lede sojo po Instagram re osere kunrin ohun jẹ ko di memo wipe o mo ni idunu nibi tawon eniyan ba ti salaye ohun gẹgẹ bi eni to ni fi ara re ati wipe nini fi ara eni n lo jẹ nkan to se gboogi julọ ninu igbesi aye ohun lọwọlọwọ bayi nigba to n sọrọ lori awọn iriri re latẹyinwa ninu lowo jẹ ko di memo wipe ohun ti lu ọpọlọpọ ọdun lati mo gbọ bukata awọn elomiin ohun mo n fẹ itẹlọrun awọn eniyan tori bẹẹ ohun lo n ṣe mo n funni lọpọlọpọ to n si mo n gbarale ajọṣepọ ohun pẹlu awọn elomiin gẹgẹ bo ti ṣe sọ o ni iriri naa ti kọ ohun lati mo bohun o ti ṣe mo pataki ara ohun tohun o si nifi ara tohun o fi kun pe ohun tohun mo ri gẹgẹ bi ifẹ lo ti wa dabi isaluwala olonge ni bayi ti ṣe ọgbọn ati kẹran ounjẹ iroyin awọn amuludun wa ko ni ju bayi lọ laṣalẹ toni Adeboye gala ni loruko temi.
1: Labala iroyin re idaraya wa fun ti asale toni arin ajo to mujuto re idaraya bolo la fese gba lorilede Nigeria Ibrahim Guzo lo ti ko wo sipo re sile lo fese latari awon kudie kudie kan eleyi to nba ere idaraya bola lafesigba nile yin gusolo kede pe on ti kowe fipon sile lasiko ipade po pelu awon oniroyin eleyi to fi lede nilu Abuja pelu pe on se ni awon igbimo abesin kawe na ti kowe fipo won sile kuro ni ipo na igbese on ko seyin awon kude kude to nti la lori wahala eleyi to nse lori awon ipo egbe agbabolu agba oje lorilede Nigeria ipo egbe agbabolu gbogbo le yi ati awon kude kude miran papa julo bi awon ipo egbe agbabolu Super Falcons ti se kuna lati ma se kopa ninu ideje feya agba nla aye todun 2027 to nbo lona be wa gbagbe iko Super Falcons ni won yowo kilanko won lawo ni ipele keta si asikagba leyin igba ti orilede Cameroon to di feya je won pelu ami ayo kadondo ele ti o tun mu ke orilede South Africa na ko yowo kilan ko won lawo lati ma je kun kopa ninu ideje feya agba nla aye awon obirin ele to nbo lona wayo iko egbe agbabolu Liverpool ni won ti se lana ipe awon ti sunmo bebe bayi lati le je kun o gbe omo agbabolu orilede France to tun je agbabolu iko PSG iyen Bradley Barcola ti won se lana ipe omo kunrin ohun ni won ti fenu ko so odunrun pelu 100 million owo le Europe lati le je ko darapo mo iko egbe agbabolu na iroyin foju elede wipe idunadura lo ti debi to lapere bayi laarin ko egbe agbabolu mejeji ni nkan bi wakati mejidini adota seyin ti won se lana ipe oro tin lo bayi lati le je ki won foju oro lebi kan lori omo odun 23 agbabolu na iko PLG ni won ti se lana ipe eni yewu to ba fe gbe Barcola lo gbodo ni million 15 owo le Europe lowo ti iroyin si je ko ni pe oro hun lo se ko fori sanpa ni bi ipo egbe agbabolu Arsenal ti se ni 100 million owo le Europe lo wa nle lati le je kan ko le arakunrin ohun be ba gbagbe Barcola lo je agbabolu eleto moyin lori latari opopolopo awon asiyori eleto ti se fun ipo egbe agbabolu PFC ati orilede baba nla baba re lara awon ifese won se ile ti o waye lale oni ninu idije ti Carabao Cup to ba ti di ago mejo abasale oni iko egbe agbabolu Chelsea yo ma koju ko ti Luton Town ninu idije ti Carabao Cup ibi la ori ma lori iroyin asale wa fun ti irole toni lati le se radio Adaba Ife 88.9 ta fi kale silu lara mokin ta n gbon satagun nibe Olayinka Ojo lo turoyin Folajin oye tayo lo mwa siti gbonyi isewo ni disela se dumari orun ajela oso kokan la oji o daro.

0: egbaro asigidi logun alagoto ajiro poro amule osogbon gbon won ope opona
1: ikekere
0: le akaka ne ka ma jo ga jenwene e u so pona gan ma o la rerede e ga gan ma de ala de lo de be
2: ma je ba pe be
0: olori ode la ba mi
1: fokeche
0: olori ode mama oyeye irogun alagba ode mama oyeye ata kan ke jibo
1: olori ode
0: olori ode ogbe lije e a ope ti kekere digun mara olori ode ogbe lije o sa je na
3: mo wa ki ke sa na olori.

ti baba yu atla mo kin oga mi korede okan kiri ofo kin bon ki kabisa la atla mo kin fo ku mu ra odun fo lagbara olorun fe mi ra se pupo odun laye o e kin ba npa kuri kin ya sodo abaun abaun orun atla mo kin ati kirikiti won loye la mo kin ke ba kin on dada fo ku mu ra odun fo emi a se pupo odun laye e kin ba rodo aba faso money ni lula mo kin fo o ku mu ra odun aba dada le ni kin ba kin fo o ku mu ra odun fo ko ti re ka pe laye to iya ni mo se sara o ku emi ra chopo odun laye o kin ba gbon she baba you at la amokin she korede okonkiri le fokin ba onki kabisi ati kere kete ra koku ba na le aba mi lanke lanke ba kare otun ba tela amokin e kin ba onki kabisi ala at la amokin fo ku omura odun fo emi ase pupo e kin ba nbe kete kete odun lu la amokin fo kan ja sodun le pele kutu ka se le rowo rese kemesu ja kemesu ta kemesu gbon mi si omi oto e kin ba gbon otun ba o ye ka jojo lori eto lale ni sugbon on pa lose da kan baya lejo mejo ni o se se ka jojo alibi keyo keyo gbo lerun re fo ofo kin ja sodun le pele kutu e kin go boys le nu le abakoku arode lejeun kin ba gbo chief lanke bakare otun ba tulu la mo kin ohun le fo kin mi kin fo iku mura odun olubode arowo muti olabode arowo muti gba mi dotu donald ogutu ase sunday oscar ba mi se le muti adeyinka leonard mo ni da li facebook yin ale en de ni yojo lagbara lo okorin abale oni je pa kuri mo dodo kedeke ta oro ti la mo ke parapata kedeke ta oro won fo ke mi ki kedeke ta la mo ke fo ku mura odun fo ko ba de jo kokan le logbon osu kejo odun ka he eni le jo monday fo je na de jo mo le kan ti se lodo odun na ni se fo yan se be ya dashin fo likete bi kan gba lagbe latogun meji la osan ya dagun meji kan gba lati oke ode lo sibi kan ta de jo mole oro ketekete ra ko le shop soju na lebe be latago meji la osan le jo monday ke boy titi dagun meji kan mo si lekun kan mo si oni ka di on lo loju na ke me si fo baye oni kan aka ko sose rin on lo gbe kan ba lo a ma si ko ro ketekete ra ko le shop be lati oke ode se ebi kan to fe se de jo mole kan kokan mo di se adina gbo kuku han ti bi kan ta fo baya to fo wo se adina gbo kuku han na onuri bi ofo baya han se na wo ta ka lo yoju ran ko ba su lu kan te da so boju soro ni re wa mo fo we ayo yoju si mo be o lasiko ba da mo gbon ti le ku shop re mo ya sapade ni olona e si kokan pelu tere eyan le seun ni on lo mo ya sadidi na gbo kuku han ke ba gbo kedeke ta oro labi akosa bare olotin abaro ate chief selemo na fo kemi kede fo kolekal kulijeun kan je ase wo mo ki kasiko tunde lepo mo ri o dada ogunlade juliet alade mo ri o idowu mo ri yin lebe okan abale joba mi gwa mi siwaju de si

0: ele ye wo mi loju eye daada le ni mo ki o daada lale o fo odun ya ba o laye a ba o layo we ni momo se sara o ko kan re abale eye wo mi loju e sayo re gan lola lagbara olo ma dodo re ma ya oju re what for kan wo loju ni ma ya oju re lola eye wo mi loju wo cheun cheun o ku aduro ti mi lori eto ba na mo ki ore mi daada ayo akibu mo ki fo ku asiko de ku mura odun le re kan si mo ki te omo bibulu la mo ki fo ku mura odun jusu okan re abale mo ro an je asodun le pele kutu ke mo jo se wahala ke mo jo sota gege bi oyo di do mejo ni ke mo ra ye ran ti so dada fun yin ko gbe moto soju ona libi kete ke ero gba le jodun mo ro abo wo lokada ko sasiko gbe ngan lo asa yi arin ero ajade mo be o mo ju re sele lodun po mo ba je yan re ko mo ba je lusu le re kan si mo kin fun ku odun adugbo mo daruko le jejo adupe lohun ra kan to be ti san alerin aladugbo ba un na fun wo na ko e ti san ale tere mo ro ko lo be on padugbo labuja street la mo kin o se ka adugbo un se ri lo ra kokko le party atera kan chan alerin le be e bojumu mo ro yin wo pa to lale sebe tete ya ya san oni lukede kan gbeyin leri fo we san alere abe we san le re ke lebe joya moju to tori eyan koloro si kan yo mu be sule lasiko odun abe lejo waju mo be o tete ya ya che ko ba inu ko sele sale re fo we ya san lebe jo mo mejo sun o wa to mo fo wo te ka lo fa le kan si mo ki fo iku asiko yi jingu mi ke yo kokko ja lo mu dagbere fo dejo mejo oni
1: se lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to sin je fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gbodo samule lona igbalode se ni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo nibi ti won tin se toju ti won sin po ogun ibile po lona igbalode ohun oniru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare sare o dabi eni pe ko si ona bayo fun omo gbianju lati se abewu si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 osile quarters legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe atego dabira
0: mo ki egbe ife olanu kan te la mo ki egbe ife olanu kan mo ki fo iku mura pade ki an se lejo ketala osu kesan odun mo ki dada fo iku asiko okan laarin on ni me la ba ola je lagba olan jo mejo ni la pade number kan dodo mi le 08060230072 le re kan si 6023-0072 number kan dodo mi tara talen ales e ko mo ri olebe we ale we de ni yojo mo ki ore mi dada praise olagoke o ti jujo wo mi loju dada lebe loni omoran lekiti le ni mo ki dada fo o ku aduro ti mi lale okan re abale ba na mo ki ka ode fo larin eni se ogwo we ni pere ke muya lagba olojo mejo ni la pade le ka fo ojusu de be jo merin si jo marun okan re abale o dabo

0: onile mo ki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudie kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
2: ki la mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti gbogun olohun o ni fe se wa gbogbo nkan ti ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbiyanju ko wa ba mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777
2: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti rekere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbera dada ma fi dagula
1: mo wa ni waju continental guest house nepa ni ilu akure
2: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi ire ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero oba ni soro mi 08164122777
0: nkan
2: ki nkan ti o ba n se e boya won se eyo e marun e mefa ki de to mo bo se n se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun n ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iṣu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọwọ́ tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dáa
1: kan sí mi ní iwájú continental guest house nepa ní ìlú àkúrẹ́
2: ibẹ̀ ni mo wà gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ò bá ń ṣe wọlọ́mọ ọkùnrin nínú àgọ́ ara nínú iṣan ara ọlọ́mọ ọkùnrin nìkan ni mò ń pè ó gbogbo nǹkan tí nǹkan tí ò bá ń ṣe kan sí mi
0: phone number mi 08164122777
2: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomii to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n ṣe o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa ki n ṣe eyi awa ki n ṣe ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọbinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ oun ni o ṣe wa itọju ọlọmọkunrin nikan ṣoṣo oun ni mo n ṣe
1: kan si mi ni iwaju continental guest house nepa ni ilu akure
0: phone number mi 08164122777 lẹẹkan si 08164122777
3: Sade ku si okan mi. Mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun.
4: Mami,
3: sugbon duro na o. O se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin.
4: Hypo ke.
3: Beni, awon kokoro ifojuri ki igba lero. Tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo.
5: Ma gba fa awon kokoro ifojuri, da abo bo ile re pelu hypo.

0: dieru isepe teuto la han no la danu babe wenge le da masri lo gegun ona talake so baba n soro nipa ka lewe ategbo fi se toju eike ya isan arun atari ara to ba n ba ni falafira bi o fara lo niru ona ewe ategbo win ilana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wenge le da masri ti o si dupe lodo olodun to n ta lafia pipe ori eni omo gbaye ki mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gara dale ti o si ni seru oni tohun mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yewu dada bayan layo tin se teyo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenge leda masiri baba nbe ni ilu ijebu ode eso kale ni laptop junction ejere road ile ofise akoko ta akoko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenge leda masiri agbonjo onisegun ibile to moju ewe ategbo bi okan se moju ada
1: fún ìtọ́jú ara àti ẹ̀bi àdúrà ẹ pé bàbá ewénjẹ ẹlẹ́dàámàṣírí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08065745041 08065745041 tàbí 09055135564 09055135564

0: eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati riran lowo ti o fi ku ninu la lori tin koju anira oro ara kun ti mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ka isele kan se lo di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe ah arakunrin bo ni mo de shop re won obo nbe won ni o tojo meta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tun bo nbe ki lo asele o ba salaye fun ore re pe bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju si nle eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to de mi koju na leleyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana wi pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko sori du boli esan ohun le mo ra aye moju tu awon owo e ah obi awon obi kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo tin ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun ona pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje liri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada be igbese joju si baba ewe nje eleda machiri ati fun ebi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re je koko ju odo won fon na kin to fon number won won wa ni opopo na Benin si ore legbe anko somil omotosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olodun olodumare oya je npe number baba ewe nje leda masire fun ko pe baba ko si lo yoju si won a tun ma pade ngba mi gbe igbese ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o si ni pa o di gba kan na
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masire sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

ibi to gede ba fidi si igbo ni gbogbo re nda ade loni eru ma wo eru ma bo kero ma ya lotun ko ma ya lo si ajere oloju koto koto aditu oludola.

0: aye tin ba ni jala ilo ida ti won fi dere de ni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbaradi ni gba gbogbo lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari orun oke epe adi to olu dollar alternative therapy ni ke ma bo katori eni ti o so ase pelu te wetegbo ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o loyun ni ire igbe galenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise nilu oba ogo aye ta afojuri ateyi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la adi to olu dollar alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikara won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la et center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi to olu dollar alternative therapy wa telephone 08030527261 ewe je egbo fun lagba la adi to olu dollar alternative therapy
1: eje ka lo oke la leyin et center o sele se oke la o
2: ogo ne fun olorun loke orun e ma jeje ku je ma mu mu ku mu omo tutun ture bomo ba hu eyin ni rorun tara re ngbona osipitu lo ye ka gba lo e ma loloku lo mo ma nkegbe temi won ne baba ri ori adan ti nkan kan o ti yo ku nbe a fi sinu ape a wa wa ewe daguro to po akole yi to mo nlegun ngba ta akole abamu mejeji abajo bo ba de wa legun eyi to ba rorun ni ngba ta gun abi ta jo tan awa po mose ngba ta po mose ori nikan ni won fi nwe bi won se sonu ka ma fi we ori omo na ka ma we sinu aboka lo ma da si oju to e dakun se a ti jeje ku je bayi emi ma nkegbe bi omo ba wo eyin ni rorun osipitu lo ye ka gba lo e ma ja jeje ku je awon kan lo nse yi ti mo so e ma se be o mo nkegbe temi o ogo ni fun olorun loke orun ije lasiko yi o di wiwo loko ti ki posa.

0: Christ on the land.
1: Eya danu. Oya dua.
0: Abes.
1: Yeah. Eyo di o.
0: Odi o.
1: Enu dada barua.
0: Abio.
1: Emaya.